0: Wa me ma me hu me da kan na ma mi yan sa akuma. Ipa ajide ojine yi.
1: Voice of Victory.